sou gen problèm, pote yon bay, bon Dieu nan kri sa. Ou se ya di yon mò. Yon mò, se ya di yon mò.